ti o jira yo iwo na o je pe ma ara re bi o se nteti leko lati pade woli olare waju olagbe mi jb anu ni mo ri gba laarin ago merin koja iseju merin ni logun sa ago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikan ni jordan fm 105.5 o ma jiri owo wa

mo ki gbogbo olugbọn mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi mo ki gbogbo eyan omo Olorun loni to je 29/08/2026 ojo eyo kan din ni ogbon osu elekejo tin lo tin yo lo yi odun 2026 o tun wa bo sojo Saturday gbogbo ile edide o e ma bo nibi pepe osu kejo ntan lo eyin omo Olorun bo le wa e ma bo nibi pepe o o won ran mi se siyin ambogo se nje ti Olorun bo ni ma ma bi lanu le lati mu ki so fun yin pe e ma gbaradi ma e ma gbaradi sa enikan ni fun kini gbogbo bi te ba ti le ri padlock enikan ni padlock kini gadagodo eto se si eto se ti a si nkan kan a si ti awon nkan silekun ayo fun mi tilekun ma banuje lagbara Olorun a tilekun a si lekun ki owo re la si fi se bo ti je pe Sunday to last osu yi a si lekun a tilekun nkele ti to bo si ni ni o le mu ti le re to ba sa ti ni ki to se si to se ti oh pepe yo pon mo sa o emi Olorun ni ki n so fun yin ka to wonu osu Ember, September, October, November, December. Ola mo pe ni Ember month. Ka to wonu e. Emi Oluwa ni ki n so fun yin pe ke silekun o. E si nkan e ti nkan. Ko wa si nta le fi seju agadagodo lo. So ba se nse ni Wema. Be na la se mo se ni Sona Church. Isin meji. O na la ni anfani lati se. Ikan fun gbogbo awon odo Jesu. Elekeji fun gbogbo awon agbalagba. Isin awon odo yo bere ni ago meje. Ah, oni oje conclusion fun convention. Conclusion for convention. Conclusion for convention. Lagbara Olorun. Ah, enikan ni se o tun bo si wejewe mu ni lagbara eni to laye atorun. Bo se bo si niyan. O so gbon ta fe dasi. And gbogbo eyin odo Jesu e tete de ka le lo pari nta bere. Be na ni o se ri gbogbo Sona Church. Bi ogo se nje ti Olorun. Awon Sona Church awon odo won ti pada awon agbalagbo obere ni ago mesan ni gbigbara di ile fun birthday woli odekunle e pafo e je nkuku so pe pre birthday celebration la ni laaro la Sunday eni kan ni woli Olorun eni ma bo nbi pepe ma bo Aisha oni ni Saturday ah engineer

ni Saturday. Gbogbo eyan omo Olorun mi legbelegbe ko ni baba mo dupe o. A fe re wonu osu Ember. Bi n ba si ti ku n bi ni si ma sare bo sori Facebook. Ma bo sori YouTube. Mami eyin le so pe baba mo dupe ibi to baye mi de latojo kini osu titi do mi re. Titi lai ni mama gbe oga. Jesu Oluwa wa. E wa dide nle sa, e dide nle ma. Bo ba ti gbe ese kan si waju wa kigbe hallelujah. To ba tun bi ese kan si waju wa tun ke hallelujah mejo loke o hallelujah to nke yen ni sapere pe awon kan ko ni bo wonu osu tin boy osu Ember la fe mu yi mami ejo nbo le ti le ba mi ri padlock ejo ntori olohun boye oni nle tabi ko lo ra tuntun e to ni ki re to ni ye ti re ni o a mo si nkan mo ti nkan o a mo si nkan mo ti nkan o but tin ba ti ni e ki hallelujah wa gbese kan waju wa ke mejo ni. Somebody stand up and shout hallelujah. Hallelujah. Gbese waju. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. O ti digba merin olode abi bi o si to wa na lo wa. Ha! Ori bed lo to ti ndogbe gbese. Se yan mo gbese lori bed. O mo eh. O su ti tan. Ember la nlo yi merin pere le Ember month September, October, November, December. Ember month won bi wo ni odekunle Epaphras. Birthday mi wole bi awada bire. Somebody shout hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Mejo niyan. Mo duro ninu ojebojebo ase Eledumare. Bayi l'Oluwa wi. Mo pase. Gbogbo ti oye ko bo wonu osun titun ko pada leyin e. In the name of Jesus. Ese Bibeli kan ti emi Oluwa fun mi. O nbe ninu we 2 Samuel chapter 15. 2 Samuel chapter 15. E wo nti Bibeli so ni ese 33. In to je ni e lo wa padlock ni. Bibeli so wi pe David si wi fun pe bi iwo baba mi re koja, bi iwo baba mi koja, to baba mi wo September. Bi iwo baba mi wo September. Bo baba mi wo su tin boy. Gbo nto so iwo je idiwo fun mi enikan ni ki le wi yen bi awon nkan kan ba bo wo September yi ti e ba bo wo October ah yo tun je idiwo o enikan ni bi bo nkan mokan le logun ni Oluwa ni ka da pada leyin e ti o gbodo bo wo be ti o ni bo wo onloje ni e lo wa padlock pepe yo pon monu church ni ola so ba se nse ni Wema be na la se mo nse ni Sona church isin meji ona la ni anfani lati se ikan fun gbogbo awon odo Jesu elekeji fun gbogbo awon agbalagba isin awon odo yo bere ni ago meje ah oni oje conclusion fun convention conclusion for convention conclusion for convention lagbara olohun ah enikan ni se o tun bo si weje we mu ni lagbara eni to laye atorun bo se bo si niyan ko sogbon ta fe dashi and gbogbo eyin odo Jesu etetede kali lo pari nta bere be na ni o se ni gbogbo Sona church bi ogo se nje ti Olorun awon agbalagbo o bere ni ago mesan oni bi won baba to oba ile ba mi wo bo se ntele mi nbo o ti ntele nbo lati chapter 15 ye verse 1 titi nbo de verse 32 o wa wo bayi pe idiwo re o wa koju si kini nbo bo lati osu kejo lati osu kini titi do osu kejo yi kini ti o fe kaye lo lo waju ki lo tun lo won bo wonu Ember month nkan 21 l'Oluwa ni ka da pada mami e mura o daddy e mura o bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye leyo kokan la le gbogbo won pada leyin re so le foke ni igba mejo ni gbogbo bi te tin gbo mi me lagada be nu se toli abadasha gbogbo ti tin di olowo fun odidi osu mejo seyin gbogbo ti tin da olamu fun odidi osu mejo seyin ti o je ki aye ire o sare to ba gbagbo pe laarin osu merin nkan ti o sele yo koja oye re ki lo di olowo ti o je testimony yo jade bayi l'Oluwa wi o ya jabo jabo jabo jabo jabo jabo jabo jabo e jabo le in the name of Jesus so everybody e gbe e kigbe e pada leyin mi e pada leyin mi o and idi to fi gbodo le won pada oni David so yi oni David si wi fun pe bi iwo baba mi koja iwo je idiwo fun mi to ba ile ba mi wonu osu kesan mama ba won kankan ba bo wo be idiwo ni o tun je
e lo ba mi wa padlock Sunday ta mu yi ni olai awon nkan kan oni bo wonu osu kesan o ni gbe won wonu osu elekesan bi nkan wa gbo egbo ile imo mi osu ti owo bodo ba fun oni osu ti ire bodo ba fun oni bi wa ba ri ran lowo gba ni osu kesan titi wo December bo ba ruwo oja odun awon nkan kan be to bodo da pada komo ba tun je idiwo fun o omo mo so fun categorically ni pe to ba yi to le ba mi wonu osu kesan to ba yi le ba mi koja ta ba tun je lo wa je idiwo mo lo le e kigbe ibanu je mi mo lo le bayi loluwa wi gbogbo ti o ye ko tele mi wo inu osu kesan e pada leyin mi bo ba yi ju pada si won yo tun ba lo o eyin kan ni kini eni kan ni woli kini awon nkan yen 21 ni won bi n ba le so gbogbo 21 ma so die so ta ba ti wa denu church lola a bere si si amonde amonti amonde o le mi ni mo ni kokoro davidi jesu re lo so be o le mi mo le si ti o si eni to leti ninu we ifihan emi mo si leti ti o sen to le si he has the key of david he can open and no man can close he can close and no man can open so lagbara olohun ninu ise lola e ba n wa padlock ile eni kan ni woli e la ni gbe awon kankan wonu alakoko to ni gbe wo be laisan aisan e taka eni bayi loluwa wi iwo aisan pada leyin mi injeje mo iranse olohun kan be ti won pe ni Napoleon Hill oni ti olohun ba mu o lo si ibi mewa ti mu o lo si ibi mejila ti aye re ba kun fun aisan egbon to so oni agidi lo fi de bi meta nbe aisan agbara buku ti ma so iran dasan ni e wa won ti won pe laisan yen ki se aisan keyin o sun lenikan laisan ai moye ta won aisan isuna financial sickness ni selumi elomi bi se ngbo mi bayi aisan gbe yawo ni se orisirisi aisan aisan tara si ni telomi dide bi to ba wa wa kigbe aisan pada mo ti dodo oluwa o aisan pada mo ti dodo oluwa o se to ba ti di ola ngba ba denu service a wa mu ki wa a si ati iseyen esese ti o pe bo ti e je pe si o pe na ni a mu ki a si lekun ati nkan 21 ni nkan to tun fe bayan wonu osu kesan nkan buku ni lagbara eni to laye atorun a daju e bibeli ni nje enikan nbe ninu yin to saisan bi ninu we james chapter 5 verse 14 james 5:14 oni nje enikan nbe ninu yin to saisan e je o pe ikan ninu awon agba ijo ki won gbadua fun iru eni be ki won si mu anointing wa ki won fi kan anointing wa tin fun yin 7:7 oni adua igbagbo yo si mu alaisan na larada oni to ba se po dese out darije eke baba emi aitaisan a ni jowo September o atokere bayi lo loju jiji ti ma mekun su ai mo ye nkan ta won mo Israeli o gbe wonu ti won o gbe ku ni Egypt okun pupa n lo se pinya oluwa yo se pinya eh bi o ta fe bo ba lu won tele o bo ba lu won ti tele o awon sa ni ba owo a ni gbe awon nkan kan wo September e ki gbe emi aitaisan ni wo I need your September in the name of Jesus. Kill all the keys, say.

koko pataki in to man so yan da ni liberal he said lebo na man je kan di aye won si ko si kankan to fera lowo because irawo ati destiny e to e ko attract alaanu olore won je kino won ti taloba to ba ti tankan lo fo pani sugbon en to ni agbara lati ji nkan ti a pa ohun na ni jesu eni to ye ko ni agbara lati ji oku ojo kennedy de o pe lasaru o de jade ku ni epo oku e ma gbagbe pe bibeli so fun wejo ha lori kennedy pe in se ti emi se ni eyin o se even though e to gaji ti emi se ni eyin o se pelu to ba gba jesu gbo po le se enawo mejeji so pe oluwa

0: Jesus, Oluwawa.
1: Amen.
0: Loruko Jesus ti Nazareti Omari Anuba.
1: Amen.
0: Oro ya dayo.
1: Amen.
0: Wa de le testimony.
1: Amen.
0: Ore majemu tamasan ni inu osu kesan o ni 9000. Mi mo bo se fe se mo gbadura oro ta fi yan mi lato gejo oru. Loruko Jesus o ma fon laye.
1: Amen.
0: Oro yen ma connect e.
1: Amen.
0: Nibi ta yeti disconnect ye, oro ye ma connect ye pa.
1: Amen.
0: Wani eri la.
1: Amen.
0: Ni o la, Sunday, ye kameji number one, half one yo second. To ma lo kaya kanyesi, magba bi kaya kanyesi leo. Number two, ma afu ene kome ne okan. Wa jye kan church. Wa mo kanoli, wante package ye sibe. E wa gome sa. Iru ka bayi, eyo kimi se gbogbo awon afunje ojura to ju ala to ti ko ba ira wa ti ayan mo re loruko Jesus ti Nazareth orun lo traverse
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: aye adide
1: amen
0: gbogbo lojo bi oni oni wedding anniversary mo gbadura loruko Jesus aye ko fọ
1: amen
0: igbe awon ko fọ
1: amen
0: oni se da duro
1: amen
0: wa ri ogolo
1: amen
0: ano go ra jade
1: amen
0: Wade sebi oba.
1: Amen.
0: Happy birthday and happy wedding anniversary. Loruko Jesus Omari Anuba.
1: Amen.
0: Wade rugulu.
1: Amen.
0: O sure fun o owo Olorun ati anu re ko wa ori.
1: Amen.
0: Ibo ko ran ko wa okan.
1: Amen.
0: Ko ku leyan lasan.
1: Amen.
0: Ile re ko ku fa lafia.
1: Amen.
0: Apere igbagbo re yo gba iyanu.
1: Amen.
0: Egan re pare.
1: Amen.
0: Wade meri ewa.
1: Amen.
0: Jesus Oluwa wa.
1: Amen.
0: Koju senekan fi da loju bayi pe gbogbo eyin te wa leko address church wa lele gbogbo eyin te wa ni abuli egba e so kale ni amadia e kan so fo lokada pe transformer le lo ni church baba sebi oba gbogbo awa ti awa ni ajegunle ele lo si number 63 gori ola street se ba ti de banji e kan so fun enikeni pe en lo si church baba sebi oba e ti wa nibe gbogbo eyin ti e wa ni itauluwo e so kale ni itauluwo e gbe okada ele lo si elevant hotel ni waju de gangan ni church wa gbogbo eyin te wa ni agric ni korodu e kan gbe moruwa ke so wipe en lo si opo oluwa boston e bi ni se bi oba nibe gbogbo eyin te wa ni badagri lati oko afo boston e so pe en lo si orimolade church e gbe de gangan ni church baba se bi oba wa e bi ni church baba se bi oba gbogbo eyin te wa ni agege e gbe okada ap ayobo garage e kan so pe church baba se bi oba le nlo e ri wa nibe lati agbado gbogbo eyin te gbe ni agbado e kan du se pe en lo si agbado station tabi rafco lati be e kan gbe okada eni church baba se bi oba le nlo ni ile pupa gbogbo eyin te gbe ni gbogbo e so pe en lo si gbogbo garage e kan gbe okada ke le nlo si sokis hotel ibe gangan ni se bi oba wa badagri 2 lati round about yen e gbe okada ke le nlo si gaji e so fun olokada pe e lo si jayigbo ibe ni church baba se bi oba wa gbogbo eyin ti e gbe ni gbagba bus stop along the jede road ni third power line e kan so pe en lo si church baba se bi oba gbogbo eyin ti e gbe ni aja e gbe ni aja lat under bridge aja yen e so pe en lo si lezina effect center ninu plaza to wa be jb gross plaza ibe ni church baba se bi oba wa lati mowo e gbe okada ti n lo si se bi oba lati mowo gbogbo eyin te gbe ni badagri e gbe okada ke le lo si se bi oba gbogbo eyin te gbe ni sangota te ba ti de oju ere abi ogba ota ni ambassador college yen e kan so fun pe n lo si church baba se bi oba to wa ni nice estate lati mosafejo ni agbowa gbogbo awa ta wa ni agbowa lati mosafejo ni agbowa e bere se bi oba e ri wa nibe lati agbara tabi lusada e duro legbe lora college e kan wonu street e bere pe en lo si se bi oba gbogbo awa ti a wa ni akute ni ile ise bus stop te ba ti so pe en lo ile ise bus stop ni akute ni egbe titi yen ibe ni
2: this is Jordan 1 2 3
3: on social media, Facebook, Jordan 1.

0: atuki wa kaabo sori eto lesekese fun toni oluwa to be loba omo baba tin je deleke ni emi nje ti gbogbo yan ti mo si mc giga loluwa lohun tolorun wo ni pelu mi bi na ni baba wa ninu oluwa baba woli olatunji talabi ti bo wa ti mo si baba woli lesekese baba woli sa gbogbo abefe bon tolorun ni fun wa lati ni sa
1: se ri ni akoko yi owe yoruba ni mo ko ma fi soro Layere, ma wa lo ase Jesu le lori.
0: Yes sir.
1: Kini owe Yoruba so? Owe Yoruba wi pe? Ojo kojo ti ejo. To ba ti gbe opolo mi. Ojo na lo ndagbere faye.
0: Kusiro nbe sir.
1: Agba mi o.
0: Yes sir.
1: Ase Olodumare re o. Gbogbo enikani to ba tun dide ogun si o.
0: Loruko Jesu.
1: Leyin adua ti mo ngba fun e.
0: Loruko Jesu.
1: Iru eda be. O ma jade laye fun.
0: Amen loruko Jesu.
1: Bo se ri ni yes sir.
0: Yes sir. Ah baba woli e ku ise Oluwa na sir.
1: Oluwa ku se.
0: Baba woli mo ni ibere kan ti mo fe bele lowo yin sir. Ibere na ni pe ki gan lo ma nfa to pe ti opo ba ti wa ninu ogun tabi ninu isoro kan ati bobo ebi o ati bobo ara o ati bobo ore koda iranse olorun mi gan o ma jina siru eni be ki gan lo ma nfa sa
1: to je be be eyan ba wa ninu isoro
0: be ni sa
1: wa gbagbe won ni dasimo
0: won ti e le ranti e mo rara
1: giga na oluwa
0: baba woli sa
1: ki se rara ko lo fo yin ni bere yi o
0: rara sa
1: Emi mi ma lo fun yin ni bere yi o. E ma gba mi o.
0: Yes sir.
1: Tori pe ba se bere ibere yi. Gbo ogoro eniyan to gba wa ninu ile ni se ni won mi kanle. Tori elomiran o gba wa bayi. Awon bi te pa eti. Awon ore o ti e bere e mo.
0: Be ni sir.
1: Be ke ko deri be nigba kan ri
0: be ni sir
1: igba kan wa to je pe ile re ni won ti wa jeun
0: ko siro nbe sir
1: iwa iran sai ibi to fi mi kale ni pe iwa ni ibere yi bawi
0: ko siro nbe sir
1: tori mi igba kan ri gbogbo eyan lo ma wa nba o nigba ti won ba ni owo lowo
0: ko siro nbe sir
1: si wa de se fun won sogbon nigba ti nkan da ti ise re o lo dede mo to ni owo lowo mo tabi to wonu isoro tabi to wonu aisan tabi to je gbese o re ni kankan mo
0: si rara masa
1: idi to fi ri eni kankan mo ni pe eniyan ni eniyan ba je
0: eyan ipo ti mo ma wa
1: iwa lo mo awon tan pe ni eniyan tele Bani, bi eyan ba ni isoro oko a de fi iyawo sile sinu isoro
0: oko to fe sile
1: Bani, Bani, bi eyan ba ni isoro iyawo a de fi oko to tin toju e a lo wo le ba rin ajo isoro yi mo
0: a si ba ti re lo
1: a fi sile se gba mi bayi
0: agboye se baba woli
1: idi ni to fi je pe iwo to n gbo mi to ba ti sumo olorun anu re ma se mi o ko si eni ti o le ko eniyan sile a fi olorun nikan
0: olorun nikan ni duro ti ni
1: e wo job
0: yes sir
1: ninu wo job ori keje ese kesa job ni oro o ni owo awon iyawo re n gbadun awon omo re n gbadun sugbon nigba ti isoro de
0: jesus christ
1: ninu wo job ori keje ese kesa iyawo re we ba pe se olohun se ani ko bu olohun ko siku
0: bu loruko ti o ti ese ti
1: to ba ti se pe bu olorun so da ti ara re ba wa wa okay mi o ni lo o ni ko bu olohun ko ku
0: ko ku da o ti mo pe leyin to ba bu olohun iku ni
1: iku dokan
0: jesus christ
1: iyawo to fe ni suloka iyawo to so pe won o le to won o ba ri ohun o le sun iyawo to so fun pe o yo adi sugar in my tea ero ni o eyan ma tanyan olohun nikan ni okin tan yan
0: okin tan ni
1: wa gbo mi daada
0: yes sir
1: iwo to n gbo mi bayi o wa ninu isoro awon ebi ti party awon ore ti party
0: jina si e
1: idi tan se party ni pe won ro pe o ma ku sinu isoro yi
0: won fe ko ku sinu
1: ba ni gbogbo awon ti ore lowo ninu isoro to wa bayi
0: yes sir
1: ti ota re ba ku sinu isoro pere awon lo ma so pe o ye kara ko si fun e
0: jesus christ ko se bifitin beria
1: ma se bifitin be owo to ye kan ko fun e nigba to wa laye to pe owo eto ba ri o ni ku wa le toju ara e won ni ko fun e to ba ku wa ididi to se gbodo gba koku
0: Makwo.
1: It didn't touch a bundle of Somalon. It didn't touch a bundle of Badua.
0: Yes, sir.
1: What? On Somo Locubadio.
0: Ben, sir.
1: And I say, how this is my loque.
0: Possible, sir.
1: Bami Dada.
0: That's here.
1: Oh, the cushion will agree.
0: Ah, middle of
1: the cushion. Oh, my God, and Luigi.
0: Ah, middle of
1: the cushion. What? Jano. What? What? What? What? What? What? What? I want my own nitters. What you know, they'll do. My guess of war. Ironia, your hair. Well, leave me. La Rona.
0: Yes, sir.
1: Qua woman, I want. Then two are shiru for an enemy. Then we are by Balonso. Why do you pay? I want Katoro Peko Sheshe.
0: Yes, sir.
1: Olona Bayo.
0: Yes, sir.
1: Bani, just on your Bayo. See, Bobo, you're not telling your luck. Why, yeah. On your own, you know. Otito ati yi iwo ni ko gbe igbese la rola bo se ni
0: to ohun le ti ba se ni baba woli olohun lese kese yo baba woli sa pelu be se pin unje ni friday to koja yi mu tu gbo pe e tu fe se be abi baya mi mi o wa gbe dada pe tu fe pin unje ni o ola ode
1: o biti biti unje ni mo pin ni ojo
0: friday to koja
1: friday to koja
0: awon yo pe mi sa
1: e ma gbo mi dada
0: yes sir
1: e bi pa awon eniyan awon iranse olorun ti olorun ba gbe owo re soke e je ran awon mekunu lowo
0: wo
1: e gbo mi dada ijoba o le da se gbogbo etan
0: ato sir
1: awon iranse olorun e wo yodun ti mo tin pe onje
0: ko si ro nbe sa
1: o ti mi o ti ede wa ke tori pe awon eyan o ki ri rere te eyan ba se
0: be ni
1: won ri je sugbon ko kan wa tori pe olorun ni olusese o rere bari tori on to ba ti se pelu okan kan
0: yes sir
1: ti se pe boya o ni kan opukun
0: oninu
1: ninu olorun ma se lese to ba ti wa se kan boya o pe onje o fi se kan buruku awon omo niyan lo ma lo si atubo tani ye o le da so je yo ai
0: sugbon
1: tori pe emi ni oko olorun pe ebi pa awon eyan e wa wo ero ba se wa ni ojo friday
0: sa
1: wa gbo onje e wa gbo
0: onje
1: yen ko ni o je ti pin debi kankan o
0: se
1: ri aaron lai
0: yes sir
1: gbogbo eyin te ni lo onje pata
0: lokun obirin lomode lagba
1: ni gbogbo eyin to wa lagege iju isaga ojodu pensinima ikotun imoshi osodi abega ewo mo ma pin onje laaron la eru ma ba gbogbo eyin pe bo ni baba lese kese ti do ti rowo
0: yo
1: mo ti penu ise ranse yi 39 years mi re be ni
0: odun moko din ni
1: ogoji mo ti ma se calling day ni November 8
0: November 8
1: be ni ma gbo mi dada
0: yes sir
1: mo ti ju awon eyan o ti ju mo oni kaluku tori pe kan ara wa lowo
0: be ni
1: mo ma pin onje laro la ago mefa ni pare ti ma pin to ba se nde mama gbe fun e to ba se nde mama gbe fun e mo tun ma wa se kankan lona ma tun ri e won won o to ro po je isoro eye ma so pe ko si soro ti o ni solution lodo olorun
0: yes sir
1: lodo tani mo pe
0: lodo olorun
1: tete de ni aro la ibi gibi to ba ti nbo la aro la to ba ti de ogba agege ogba agege so fo lokara pe church baba lese kese lo lo ni mo ji sola
0: yes sir
1: legbe oye mekun to ba de ji agege pen cinema lode agege pen cinema ibe lode so fo lokara pe church baba lese kese lo lo ni mo ji sola legbe oye mekun wa gbo eleyi iwo to fa gu asiri jele to fa mo bi ise re se ma dide to fa mo bo se ma rogo egbe yawo lo to fa mo awon to wa ni di oro re to ba ti nbo la ro la ye
0: yes sir
1: mu photo e dani
0: your photo
1: photo to daya
0: aworan
1: re o lo kan ma na si mi bayi o ni di ati soro olorun wa tu be bi asiri lona
0: yes sir
1: wa ri pe share adide so to the ni aro la wa pere ban so before boya to ban bo to mo na aro la eru olodum ma ba e tori pe awon kan ti wo te ro pe o nsele e mo ma gbe jade o tete de ni aro la eyin to de ni lo onje ma pin onje for everybody ta aro la
0: ipade ola egan ni won ba ma pe ni mo tete de mo rayo mo pe leyin anu se ni awon ero ba ni soro yin ni opo to ja soro baba woli lese kese ba ye fe bere fun ona at the church baba woli lese kese 08069633352 08069633352 tabi 08029178 ati 08084101529 08084101529 ha ni reju bayi lo lori eto lese kese fun titi oni oruko temi o yi pada oluwa to be lo bayi na ni o omo baba ti nji o delicate gbogbo eyan ti mo si mc giga loluwa alohun tolohun oni titi di ba ta ti ma pade lori eto lese kese ire ni ti e ati temi lojo bobo